0: badde kalu nan jokkunun ci genn bu dhuratul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 94.6 ci Dakarou
2: lèr gui FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax ja moy jikko ja tax serigne bi wax moy namay jikko moy namay mel moy namay comporté wo han kokku haro motax mu wax la lol wax na la kon nga tey bari na jambo xamni kare na lol ci gis bokore xolat way seigne touba ne dafa melne golofa yalla ndax tol bi di l'islam ni golo ñaaje to ni golo di yaqi to la yaqi diri lako ci neex lay wax te teggu ko fenn ci bakkanam kep la koy tek wa tol mu ko yeddi ki ñu wax ni bari na lu mi dajale ay nitam ngeen ko wax dara du ci deug ndax lo mi mu wax du depp wut ak sunna du wax yi dar ay waxi bopam rek ay xalaati bopam la lepp lo xamne dafa bok ci saha ila manam ci yi nga xamne ci lañu yëgë yalla yépp da ko wayefal te bakkanam rek ak bëgg karkaral ñi ko top lool rek ka tax mu liko way limu wax dara du ci deug day wax rek wa mo xam ko xamne day wayefal alquran mbam wayefal julli mbam wayefal wor mbam wayefal ajmak way wayefal al jinn asaka mbokk yi ndigalal yalla lu tol non ko wayefal xam nga ni waxo deug ndax lool yalla moko mom kër mom ko ben serigne mom ko kenn ko yalla bind ko nelam ko ñu ko mom lo ñew na fekk ko fi tay denc nañ ko ba yagg te mom yi fi kon mo lay war ne loolu mo gëna wër lepp moy ndigal yalla yi ku la ko téré ku la ko waye falal ku ne ba dafa ñew fekk ko fi da judd ñu doñ ko mu ne fi xey nañ ko sang jébal ko boromam lo ndigal yalla yi ne fi kon mom ko bu ko mom da ko yobale way da ko mum denku ñu ko woni nak ay mbokk yi waxti dafa ma jot ñu dog ñaar di siyar ñep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen fo mbokk mëna nekk ñi lay nuyu bu baax di la ziyara di la ñaanal tawfiq taysir sa'adatu darini e ni nuyu bokk tam yep fo mbokk mëna nekk te li ñu bayyi xel di siyar mbokk tal bi yep Serigne Magnaw Sil mo nga fele ci Asalep ngi koy ziaré Serigne Mbaye Touré Belal way Serigne Fallou Diop Serigne Mbol Kassé soxna Lote Sil la soxna Dial Sil la soxna May Sil la mbokk yoyu ngi len di ziaré Mbaye Ken sunu yaay soxna Fatou Tall ngi koy nuyu way Serigne Barké Cissé mbokk yoyu ngi len di nuyu ngi len di ziaré Bayu Ken Bayu Fenn Bayu Ñen fu mbokk nek rek té ñu bayyi xel ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyara ñu lay ñaanal tawfiq serigne mbacke bousa mom serigne omar kemp ñu ngi koy nuyu diko siyara waye serigne abdourahmane khalifa serigne bari ñan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyara alhaji mamtam sek asalem de khassaid ablaye lay mi ngi fofu ak mbokk yoyep Serigne Balla Jaxate ñu ngi koy nuyu muallim alquran la ñu ngi koy ziar baax waye Serigne Daru Sow waye Serigne Dam Sey waye Serigne Cheikh Ndiaye mbokk yoy ñu ngi leen nuyu Alhaji Kombe Ndoy ñu ngi koy nuyu waye Serigne Assane Mboup daru man naan waye Soxna Njoba Mbay waye duñu fatte Soxna Ngone Jonne Khahira ñu ngi koy ziaré Soxna Marab Khuma Soxna Ayde Biey Soxna Fatou Gueye mbokk yoy ñu ngi fofu ci saamu Serigne Abdoulatif Serigne Fallou Sek mom Serigne Mahamadou Taqi radiyallahu ta'ala am ñu koy nuyu diko siyar di siyar mbokki tarbi soxna khadija la sunu yaay soxna bara sunu yaay serigne bara sar malimul quran ñu koy ziar bañ jaga ci la mi ngi fofu ci hopital fall ni gele ñu koy nuyu diko siyar serigne ibrahim ndjay neylul maram serigne mor fall asalem mbokk yoyu astaghfirullah jannatul mahwa akay ma ngi wax asalim jannatul mahwa barkala ñuy nuyu mbokk yeb soxna yem mbay soxna cialla mbay soxna na djop soxna ante lo soxna mbokk yoy ñi de di nuyu serigne mbay mbeng are gigis gi ñu koy nuyu diko siaré way di nuyu serigne moussa djouf ñom ak serigne galas yaay teer tere Serigne Abdou Khodos Diagne Daru Mahte ak ñom Serigne Mor Fall ak ñom Serigne Dam Fat Diop ak ñom Serigne Thiam ak ñom Serigne Modou Diop Mbondi mbokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so ligate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ci ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi né ko amna fi qasida go xamné

0: Eywa mogo 88.6 88 le 628 06 18 mbokk te assalamu alaykum
1: ba am sisi
0: awo ñi ngi ziar ku baax
1: way ziar
0: delo ziaru bu baax
1: bay fallu
0: bi ahadi tarkala ah waaw ndeysane lay lay ñi ngi
1: lay
0: jaji fallu baax deug la sa
1: ya defal
0: bokk jere deg
1: mo
0: ki talbi
1: ak
0: ko
1: amne
0: asabu jeni reankoy teul
1: fotolu
0: rek ndeysane bayu ken sa nan se holo man ko ba ba ba ba ba ba ba ma mortina baxna inshallah
1: bay bay
0: d'accord jerejef
1: okay
0: jerejef okay.

0: Aïe, au moins 88 628 06 18. Bismillah. Allô.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Si Sengari.
0: Ok, ma ngi ziara.
1: Ma ngi fi ak baye Allah ji bob mom ak soxna Fatou Mindi.
0: Wallahi sek deug la kay.
1: Siar bi tek na ko sen loxo.
0: Waaw waaw, mat nako.
1: Loxo yeen xawa japp dama ni ma dugg rek siar.
0: Ndeysane deug la.
1: Am yene lol nak wax deug Yalla.
0: Wallahi kon content nañu.
1: Di ñaan nak jam ñu maam Cheikh bu ñëwé.
0: Maam Cheikh waaw, mi ngi ñëmé sen de.
1: Di ñaan nak jam.
0: Hmm.
1: Yalla muy borom jam.
0: Hmm.
1: Da ko ma jaman ngam jam.
0: Wallahi ndeysane.
1: Sunu borom Yalla nak lu doli jam.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Di jaay nabi Mustafa.
0: Wallahi.
1: Barke maam Seydou Touba Khadimal Mustafa.
0: Hmm. Ay way ndeysane, mango ko ñong kay gëdëm bu baax. Amin way Yalla na sa borom nangu ñaan bu baax. Yaay boy, merci que yaay radio bi torkal. Ñong kay contané bu baax nan ko. Amin amin amin. Merci Cheikh Bamba. Mingo 88 628 06 18 88 628 06 18.

0: ay xew yi daanu am duñu xam kañ la fi xewoon. Ñun nag léegi dañu war a jàpp at ma xam ni lépp lu ñu def dañ ko ci date. Ñii ne nañ def bis juddu jonante bi, ku ci nekk daal wax sa xalaat. Mu ne nañ ko def maanaam ci weeru gàddaay gi. Xam loolu ñëpp ak bokk bi yonte bi salaam jugee màkk gàddaay du Madina ci leen ko jàpp muy weeru tam xarit mooy njal benn weeru julit. Kon Cheikh Ibrahim weer la boo xam daal nañ ci delluwaat ci borom subhanahu wa taala tuub sellal ku ci nekk la mu bëggal boppam bëggal ko moromam. Xam ne am na xew-xew yi ci baro bari woon ñu ngi ko waxee ñoo xam ni borom bi daf leen a musal da am noon bu leen a bëggoon teg ay tooñ borom bi subhanahu wa taala musal leen ci ko mel ni yonte yàlla Moussa alayhi salaam nga feraana mu ngi koy jéem a fexeel ci la ko borom bi subhanahu wa taala baal. Waaye loolu loolu ca bis ba la. Waaye weer daal ëmb na bépp xéewal bépp njariñ bépp yërmande tey mu doon weeru tuub nag maam ku ci nekk daal na delluwaat ci boromam xool sa bopp nag di nga fi def ci lu baax na yokk jëw yi nga doon jëw jéggalu ko rambaaj yi nga doon def yépp loo xam daal baaxut ndax ndax safaane boo ko bëggee lim day bari doo mën lim yëpp. Waaye ku ci nekk daal na seet xam ne am ñoo xam daana ko def baaxut na tuub ci borom subhanahu wa taala te bañ koo defati nag rabbana zalamna anfusana in lam taxfir lana wa tarhamna la nakuna min azalimin sayidna aadama la loxoon yow seen borom nangu nañu ñoo tooñ maanaam booy tuub nag da ngay def ixtiraaf da ngay nangu ne lii lii yaa ko def waaye bul wax ay mee xeetu yooyu nangu nañu ñoo tooñ
1: bul wax maa ngi jégalu waaye nag nangam ak nangam ci woon loolu wala waaye nag fi ngeen ko déggee fi ma waxee du benn
0: mu koog macha allah
1: maa ngi jégalu ñi nga xam ne métti na leen
0: déedéet kenn wax loolu ndax boo nee ñu maa ngi jégg ñi nga xam métti na leen kon yow kon xam nga ne li nga wax du yoon ndax ginnaaw yaa nga wax ba jàpp am nañu métti rek du yoon kon boo jégalu jégalu yàlla rek ni sayidna aadama defoon nangu ne maa tooñ maa ngi jégalu bul ni dama jàppoon ne gisiwaleen ko nii wala déedéet ndax dafa ne rabbana zalamna anfusana ñu ñoo tooñ suñu bopp jégalu ñu fa in lam taxfir lana wa tarhamna boo ñu jégalu te yërëmooñu kon dañu bokk ci zalim yi nga ci tooñkat. Kon nañ tuub delluwaat ci yàlla yi nga yëg nga tuub ko yi nga yëgul na nga ko tuub koo xam tam doon nga ko jëw baa nga ko yàq deram bul ñëw sa ni ko maal doon jëw wala ba nga duggee kasakat maa nga xoon lu dul fa dugal wala maa yàqoon sa dara barab sànqam ñëwal na ko baal màq rek ndax da nga gis tabaske korite ñuy saafante baalan àq loolu àq yooyu ci tuudam ci la bokk
1: ci law yooyu da cee duggaale
0: waaw ndax ni ko man ngaa toog fee na jëw ko léegi bu ëllëgee boo tase moom ci bis yi mel ni ne ko baal màq
1: jël alalam
0: nga yéene ci nag tooñ ya nga tooñan yàlla
1: jël alalam
0: jël alalam ci lu dul tëy bakkantam kooku na nga ko delloo buy dund ñëw ci moom ni ko lii maa la naxoon jël ko maa la ci am bu fi nekkut nga dem ci ña nga xam ñoo koy doon nga jox leen ko boo gisul ñooñu nga saraxe ko te yéene ko yool ba ndax bu ëllëgee tamit foofu kenn dafa baale dara Cheikh Ibrahim moo tax maa fi kenn dafa baale dara yiw lu mu tuttu kenn dafa baale.
1: boo xamee ak njabootam ba pare rëyee dem ca ñoom nag wala rusa dem ca ñoom.
0: ba léegi Bakar wàccu la kon léegi xam nga ko kon dañu jàpp ni bu fi nekkoon tamit doog ko jox ginnaaw ak njabootam ñoo ko fa wut nga war leen ko jox am rusiel dem ca ñoom dañuy jàpp kon bu fi nekkoon doog ko jox.
1: waaye jëf ji moom bu dee jëf la moom lépp boo ko dugal baal ma àq ji boo ko ci laxasee rek mën na caa laxas.
0: waaw bu nekkoon jëf la ay wax yoo xam na nga ko waxoon ci ginnaawam. boo ñëw ne ko baal ma àq yéene ca loola. àq ji nga yéene ci la ma doon wax ci yow xam naa ni njuumte la woon wala tayef la woon nga yéene ko ci borom
1: subhanahu wa taala yéene ko sa xol daal
0: yéene ko sa xol ndax indi ma la amaal bi nu yar. xam boo ñëw naa ko maal dund diw bi sànqam maal na wax nangam am na ñaa boo xoy seen xol moom mën naa gën a mer.
1: waaw yaa tooñ de moo tooñ a soxla
0: baal moo tooñ waaw waxit la moo tooñ waaw kon léegi bu ñëwal rek ni ko baal ma àq yéene sa xol la nga defoon yàlla da la koy baal. ndax borom subhanahu wa taala ku baax la amul benn coono ndax nee na man li nga may tooñ lu mu rëy rëy moom mën naa la ko baal amul benn muskila lu mu rëy rëy yàlla tereel na bul def lii nga lànk def ko tey ko ëllëg yàlla mën naa la koo baal. waaw waaye sa digganteeg nit nag la yéenu nekkut moo sa diggante ne yi nga xam ne moom mënoo ko wax yéene ko jégalu ko rek kon loolu lu am a am solo la kon weeru yaatu la boo xam ne ku ci nekk daal na ci jégalu moromam. waaw nañ bàllantàq nañu dimbalante nañu jàppalante nañu yéenante lu baax buñ ko defee rek lépp jàkk waaye nag fekk defuñu ko nag dara du mën a jàkk.
1: mam cheikh leg leg nga deg ñu ñu dugg ci at mu yes surtout sax ci ci walum walum étatique ma ngi la koy wax na li mom du senum at sunum at la waye leg leg nga gis ñu dugg ci at mu yes lu ci melni discours à la nation yoy non nga deg ñu nan at mi atum nangam lay doon ci ñun atum xeyum ndaw ñi lay doon wala atum ndokh mi fexé ba ndokh do am wala atum économique bi non ñu koy waxe danaka sori wu sax sax anak lañ cey wax sori wu xawma ndax nak lañ koy waxe yalla ngi leen cey fek wala ñom ci seen jëm bop ci wax ja lañ yam am deet waye yow bu doon julit en tant que mbokum julit nga gis fi jamono tollu fi jamono tollu tollu waye jamono ak yoy non bo doon sakku ci at mi ne war nañu mëna focus ci nangam ci lan ngay wax ni ñu gën ci focus nga xamne at mi dal da ngay japp ne atum lolu lolu war na ci rañeku lolu jëf joju war na ci rañeku lolu
0: wa xam nga ni nga waxe borom subhanahu wa ta'ala mom bokko ñaan lepp ngi koy ñaan waye nak li nga xam mo gëna am solo nga xam mom bu baaxé lepp baax moy ñu am jamm
1: jamm
0: wa mon waron ñaan wana yalla na yalla defal jamm ci aduna bëpp na jamm bu amé rek lepp lu ñu dëgmal mëna soti na jamm may tax nga mëna def lu bëgg def waye bu jamm amul du nga bëgg gën da mëna gën da nga bëgg lek da mëna lek da nga bëgg jamm yalla sax dok man waye bu jamm amé lepp lo deugmal dang ko am jamm nak li tax mu am moy ku ci nek lam beugal bopam da koy beugal maram li jamm di tax jamm am day tax nit ki di muñ di jëlale mam cheikh togn ibrahima ibrahima mana fay jëlale kon bu ëllëgé mam cheikh dana am gatché ndax dana ki ke togn nako faaleuma tax xamnañ togn nako kon ki ke moma gën wa fekke bu mam cheikh togn ibrahima ibrahima sañ na fay waye bu fayo kenen man na mom du ñom mom la ñom ñu ñoo bokk yam fekk da xamul way bokku ñu yam nak sañ nako waye na di indi jam bokku na ci mam cheikh togn ibrahima ibrahima jëlale muñ ko te wa ma sabruka illa billah nga def ko te yalla rek tax
1: te yalla rek
0: kon lool bokku na ci ci li indi jam manam ne bëgg wax moy ba baña fayantu fayanto baña fayanto nekk bu defé lo xam ni nga mëna bal la sa digënté ma nga mëna ko bal bal bu nekkana lo xam xeyna dafa am hadd dafa am daan buñ ci tek ngir ñu tek ko daan ba muy indi jam misal ñu ni ki kat bu saccé lu toll nangam dañu war dag loxo ba bu saccé lu toll nangam nañ dag loxo ba lool jam la na borom subhanahu wa ta'ala mom mi teural lool xam nañ ka buñ ko defé ki keneen bu ko bëgg def du ko def kon lool jam la moy lu ñax ker al-ayn bil-ayn wal-anf bil-anf ila nangam
1: ah leet d'accord won ñak baye usman kon dañu fi
0: di def leet dama do ma ci dugg
1: tay bu nga ci dugg
0: wa dama do ma ci dugg
1: ba ne baba tangé nga xamne baye usman nekk mom dag ma baye yefi
0: wa dama ko baye
1: manela ya fi nekkal yalla nga dakati lool
0: wala nekk lu fi yalla
1: ba mété da nga baye wona sama baye kon nak tay mom baye wat mak sama baye rek
0: da ma do dal do tay tay bak yama kéré mo do la baye do la yak baye usman c'est sen aya la
1: baye usman néna yalla dañe beut ak beut dong bakkan ak bakkan waye waxul ko ray waxul ko jam waxul ko togn néna beut ak beut la bakkan ak bakkan
0: ay firéw la yor
1: waaw mo metti nga baye mak mom
0: tay dama bëgg ci jëwaat tay man ak yawa
1: xeyna mi ngi may dég mi ngi dég kon dana xam fan nga faré won dana xamne man nga faralon jeureujeuf al oustaz
0: machallah lolou lepp day indi jamm rek
1: ci jamm wa
0: manam nit ki dagge nopp jambar sañ na fayu lu tol non waye waye amna ku koy atté bu ko bal no mo gën waaye waaye jëmm fayu gi
1: ba ca aya ba dem na ba ca khisas
0: khisas wala ko fil khiyas fil khisas hayatun ja'u li albab moy fayanto dagan la ñi sa nang nga mëno ko bal nga fayu lu tol non waye boko balé mo gën nak
1: boko balé mo gën
0: taf taf fayu ga jamm li indi day tax kenn ko bëgg def ndu ko def kon dal mo doon ñaané ndal yalla ñu defal jamm yalla yalla defal jamm ku ci nekk limu bëggal bopam bëggal ko ñepp sey bra
1: ma sha Allah jërëjëf ya oustaz ci tontu bu am solo bobu le oustaz li nga wax nonu muy ci jamm ji lolu dama japp ni ñepp ñoo ci gis wara gis seen bop manam li nga wax din manière générale ibrahima cissé ngi ci biir mam cheikh lo ngi ci biir seigne diwa ngi ci biir et cetera waye nak ñi nga xamne ñoo ngank rew mi man fofu it bëgg na nga def fa appel bu am solo muy ñi nga xam ci ne ñoo fi nek jité ko muy ñi nga xam ci ne bëgg nañ ko jité ëlëk muy ñi nga xam ci ne ñoo nek ci pencum ndaw yi askan yi nga xam ci ne ñoomit amna fu ñek ba paré amna luñu jité waye muy ñi nga xam ci ne ñoy atté ñoñ ñep lan moy seen rôle ci jamm jojo nga xamne yang koy wax ndaxit li nga wax ni mom société bi la ñun la soxal waye ñun ñep buñu massé won def lolu ñom ñoñu luñuy nurul luñuy ndaw ndaw ndax ñu ndaw lañ wax ji lu mi bari bari moy ñu ñom politiciens yoy ñoon ñu ndaw lañ ci askan wi par rapport ak askan wi waye nak seeni wax ak seeni jëf man na andi ñak jamm ci rew mi ban message ngay lancer itam ci ñoñu ngir ñu xam ko tay tay li ci gëna am solo moy lañ daan wax lama daan wax ci jamono ya nga xamne mo fi ñi fi nekkon bi fi président Macky Sall nekké lé la nga gis ko bokku ci opposition bi dañuy ñëw dañuy waxtaan bay rayanté té bo leen déggé ci télé bi ak yoyu nonu ya ci sa jëm bop man nga jël position bo xamni ci né benen affaire lay doon té ñom agulén fofu ñom li ñi wax ci télé bi ak radio ya chaque fois ba ci yu mujji rek dang koy gis ño xam ci ni fi lañ far ñe fi lañ far bo gisee ci vidéo ni ñi wax da ngay xam ni ñi kan jamm ji lañ seq waye bo déggé ci télé bi ak radio bi niñ ci waxé dal benen affaire la ñoñu lan moy seen rôle ci jamm ji nga xam ni yang koy
0: waaw ñoñu ci ñoñ la jitu xam nga dañ xam ni ki nga xam mo jité mo xam borom kër gi mo xam borom place mo xam rawatu ni ki jité rew ak ñi xam jarna ay fonction di liggéey ci ñoñ la wara jitu ndax ñoñ ñawara wone exemple mata yantou sallallahu alayhi wasallam borom ne waxon ko niko yow ya wara won exemple ndax ci yow lañu ray boko wonul kene dara ci man ray fa bima rahmatin min allah
1: linta
0: lahum walau kunta fazzan qalisal qalbi lan fadu min hawlik kon fahfa anhum wasafir lahum wasani filam kon ñom la jitu ñom ben leen war moy ni ma wax legi luñu mëna jéggel luñu war mëna jéggel ñu ko wara jéggel liñ xam na boko défé yoon dalay top nañ ko tek ci yoon ko def lu war def na la yoon top tek la fim la tek ñi topat tamen nañu topé ci imam ci dëgg ki def na li nañ ko top ci loolu waye neeku dama koy top ngir keneen moko mérane ma def ko leer ma def ko loolu ñi xam tan ñoo nek ci keuru ndaw rew mi ñoo xam ñoo fa togal rew mi ñi mi député yi ñoomit waru ñoo fa nek ni man kat ki motax ma ñoo fu mom la andal yow d'accord nit ko ne dana am fo jaar ñi ñew ci barap lool mënu ñak da am ko ndax dañ ñu wax ni nit keur da nga jaar ci yoon ba ag yoon wi nak amna ko lo xewal motax nga ñew fa waye ba nga kesse ñew na yow nit ñi nga fa nekkal waxalal nit ñi sét di seen bëgg bëgg nga waxal lan ko yi nga xam moy seen jafé ja nga waxal lan ko ñako wara fajj buñ ko déggé fajj ko ndax ñom nekkul ñom ñoy fajj waay ñom dañuy rétét ñiko wara dégg fajj ko kon ñom tamit bokk na ci ñam ngir jamm am taxaway ba la tax ñu yobul leen fa leñu taxawé lan
1: manam ci body carton ci diiné sax da nga gis né dañ nan la kat sa wayjur lu mu bëgg man nga ko défal wala sa soxna soxna si ñu ne ko da ngay top sa borom kër ci ay bëgg bëggam waye du té ñu ne la bam dess ci lu yalla bëggut kon non lay ñëwé ci réew mi itam bu fekkenté né nit da la def ci plis ba nga falu wala mu né woté leen diw bam falo ak yoyu non yépp dëgg la yalla mën na am jaarale nako ci mom amna lu mu jaarale ci mom waye nak téré wul bis bo démé ba ag fa nga wara nekk itam nénañ la ni nga fa wara nekk lu mu bëgg ci yow mom mala ki lu mu bëgg ci yow lo xam ci ni gis nga né jarriñu réew mi la waaw waye bo gisé né du ndariñu réew mi té ay daan mëna la ci topé nak dét
0: dén nga wara ndax ginnaw mo won jité né kan dañu bëgg ñëw nek fi ngir liggé réew mi kon dañu japp ñu réew më ko ñor lepp lu mëna li dañ ko def ngir réew mi day jarriñu réew mi dañ ko tuwar fekk waye sa yé la waxé nañ def li té nek lu jarriñu réew nañ ko dérét ya tax ma ñëw fi dé yow la and lan ba nga war ma yoon wi waye nak li motax ñu fi lool lay def wax nga wax legi wa in jahadaka an la tusrika bi ma laysa laka bihim fala tutihuma bu ko top ci lool waye nak wa sahif ma fi dunya ma'rufa bobu mu tax na nga xass ko ni ko baxu
1: 88 628 06 18
0: bobu mu tax nga ko baxu da nga ban dedet ne ko dal ño andor ñew fi ngir def nangam li nga may def lo ginaaw yoon yu nang bo duma ko def kon nik tam do and ak mom bam tegg la ci barab wala mu fexé ba nga tok fa lum la def lo nga def ko ta lam la def lo teggul ci yoon lool mo ko ko def tam yow mom me la ko def lo yeen bokk bakkar lepp lu yoon nak mom nang ci taxaw def ko lepp lo wara wax nang ko wax lepp lo wara feñal nang ko feñal bul gis dara tamit lo xamni du yoon nga ne kar ginaaw ma ibrahima ño and te li du yoon damay nopi manam ma taxalo ko ibrahima daal di genn lolu
1: dane
0: do da du guen na lol dan ni mom ko defon na fi nanga wala defon na nanga mako dencion bagn ko wax li tax waxumako ñoo andal kon koku mom dañ koy limal ci li yantou bi sallallahu alayhi wasallam nafiq ci mel nafiq ko yoro mel nafiq ndax ma and ak ibrahim mom mu bëgg def du yoon dama na ibrahim ali kat nanga mak nanga bu ibrahim bañe duma guen wax ko da way mom fekkel man lol mo taxone ñi and man ko man kan muntuma and yow ndax li ngay def ma man duma ko def man da di gel
1: la la ci yoon may bu la léré né mënu ko muñ ci souf ci sutura nga man ko dox ci
0: yoon ndax dafa am ño xamné sékkaral des koy denc ci kenn ko wax ñi ngi bokk liggéey ci radio bi ne ko luma fi xam na gën ci mbédum wax ko am no xam buma dem ba gis ni ko ni man japp na du doxé non dama ñëw waxtaan ak yow nga xam sa xalaat ma xal sama xalaat lang ma ba doyé ñu bokk and liggéey buma doyit mëna man kat loolu loolu man mako
1: deug la
0: même buma né mënu mako tam du yoon ma gën ci biti na man kat bo gis sama baye nangama tax du yoon
1: ñinga
0: nak tan kon professionnel secret bin bin professionnel bin wax kon nekutul ci man ndax xeyna amna luma fi xam sa yu demé ma gën ci mbéd ni nangama fa kon martum lor luma
1: do secret amna ci mam cheikh waye tamit ndax lolay itam bu fekente ne luy lor askan wi la wala wala lo xam ci ni baxu ci askan ta boko waxe xeyna man na safara ndax lolay itam teye ko itam boko garder xeyna garder nga secret waye bis boko genné itam boko garder itam tam nek lu man lor askan wi ndax participer wo ci lay lor askan wi
0: wa xam nga ibrahim daf ma yelif waye amna ko yelif ibrahim ko ibrahim bu defé lo xam do jadour ma ko nanguko man ko li kay mënuma ci and amna ko yëlef mo ne ci kër ko ko yëf wax ko responsable moko yar koku mo wara ñëw ni ibrahim nangam wala mu genn kat ni kat jël naaf ibrahim la nangam ma tax waye man du sama rôle may genn na nangam fa def
1: ma sha Allah
0: war sama rôle man
1: allo sas waxtu ci walu gogu matna kon dañuy ñëw ci benen tombu ta xamna moy ñek tombu bu mujjibi waxna la ko legi nak waxna ablaye sambu na la boole wat ak oustaz mam cheikh lo ngeen waxtaan ngeen xol nu ngeen ko terele waye maangi ji ak diko jox ji waaw lolu waxna la ci lima la ci wax
0: waaw ablaye wa kon nañ waxtaan
1: après waxtaan la ak mam cheikh
0: inshallah
1: boko waxtaan ñu xol nu ngeen terele daal
0: kay waaw
1: mi ngok
0: da lepp waxtaan la rek
1: lepp waxtaan la oustaz ñu ñew nak ci benen tombu bi muy lu jëm ci bis bi nga xamne ñu ngi koy wajjal suba di bis bi nga xamne itam ci lañuy fateliko borom al istiqama de cheikh abdul khadir mbake imami
0: eske
1: nekkon itam ñentelu khalif bu cheikhuna ahmadul khadim suba inshallah moy bis bi ngay fateliko di ñetti fan ci wéru tam khalid
0: non sa la c'est vraiment muy bis bi am solo yalla ci yalla yebok jam mi kenn ci ki nga xamne ci kilifa yi la walu yi la borom xam xam yi la bok ci leer yi cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu don bisu mag ndax bis la bo xamni cheikhul khadim radhiyallahu anhu moko ñeuk magal no wax nañu karak bi mu feñe jamono fofu ci ndam daru alimul qabir de mam tierno mo dem ndiarem fek fu ba wax serigne bi yegal ko lek seigne bi nako bo demé nga jox ko tour sangam ci abdul qadir nan nek na man nga yexal djégué yi ndax fo jaar ko lo gis rek adjam faju yaram aram sawar am kon ko gëna aduna ëndal lol ci ibrahim ko ëndal na lu reey té seigne touba xam nga lepp lu genn ci gemmañum mu wax ko bokot ak li nga xam dañ dess kay waxal di mu mako waxal bopam kon mu don ko xam ni Cheikh Abdou Khader ak dund ko barkel le dund nek na fi ba num fi jige mo nek imam Touba ci jumaaji xam lolu ci jamono Cheikh Ahmadou Fadel mu mako joxon mu ñu mu fété woko ginnaw Cheikh Ahmadou Fadel ci jamono Cheikh Abdou Hat sax la bëgg wax kon bis bob mom lañu wajal joko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla doli ko leer kon ndax buñ né imam rek lolou ñepp ka nangul yakarna al imam mawdusil rahimahullah yalla doli leer moko tuddé won imami mu don ko xam ko yaato won la ko am yermane quran dimbalé ko amon ñewante lolou ci jamni waxon na ni yi mom boko ci kenn xaar mu teji ñu ni nañu xaar bu mu ubbi ko xamni ndox suuf da ko laal ko am ndox suuf da ko laal mom bu kenn di xaarna nañu bay bu mu ubbi nañ ñew waxo mu genn ak ndaw lo xam dafa joge ci sab lahat bu kenn di xaar na dañuy bay bu mu ubbi wala soxna so xam dafa doon ba tollu digeent man wa wara am dom mu jafé néna ñettu ñooñ mom buñ ko buñ manam ma amu ci frontière dal fu mu nek ra nañ ñe waxo kon ku amone yeenmal ci jamm ñi ku quran dimbalé ko ko baxoon la waye liko waral nak moy ñeub gi nga xam ni ci lañ ko xamoon ñu wax sa sembu xaar ñu al istiqama mom waxam daawul guddu mu len soñé ngeen jamm yalla to bo to teggu ci istiqama nak moy ak ñeub moy iskham moy luzum tariq al haqq wa ta'a bila ahwajat moy da ngay teggu ci yoon wi ci yoonu deug te top yalla subhanahu wa ta'ala ta baña jaar ay deung nak
1: ci 628 06 18 koku jaar na ci yoon wi
0: wa kay bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam sohna fatou
2: wa ma ngi len di
0: jaar wa ñing jërëjëf ñing
2: ñu ngi jaajëfal di ci li fi jotta jaar yépp ci contante bu réré masallah
0: est-ce que
2: léral yi amna solo
0: jërëjëf
2: yalla may nopi dégg ak top way
0: amin
2: yégal ñu ci wër wi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim
0: amin ñu
2: wa yalla ñu ci gëddi alhamdulillah rabbil alamin
0: amin
2: ko naga ni déwen
0: amin
2: ngeen fekkat fi ñeen waxtaanat ci ñu dugaat
0: Amin.
2: Yalla nga man nako yalla nañ ko defal.
0: Amin.
2: Ñu ngi leen di jaajeufal bu baax tom bi amna solo.
0: Jërëjëf ñinga.
2: Ñu ngi leen di teewlu.
0: Jërëjëf.
2: Ñu ngi baye ngeen yaataw.
0: Inshallah. Boku soxna fan ñinga ñu koy sant bu baax ak gëre ma sha Allah. Ci taxwayam bu rafet ak and nga xam da koy and ak ñun sa su ne ci jotaay yi melni. Ba jan faamu fal Touba jëmul ñu koy nuyu baax. Ya Umidja. Soxna Ciara Jara. Kulle ñoom ñep ma ngi leen nuyu inshallah kon sey ibrahim istikhaba nga ko waji dafa ñu centu salat ni ko no bëgg nga denk mu bëgg da nga denk mu denk bo xamne dootu am keren kum kuma koy laaj and na ko ndax sa sama xel da xawa nax bu nga xam lu gatt lu xam dama koy teye yantu salat ni ko waxal khul amantu billahi samastaqim waxal ne gëm na yalla te jup
1: gëm na yalla
0: te jup kon bo xese gem yalla faare li ci tegg moy nga jup moy nga tegg ci yoni
1: tegg ci yoon
0: le jour mo tariq al qalb
1: 96 28 06 18
0: assalamu alaykum dama lay deg radio bismillah
3: allo
0: ma nga lay deg bismillah
1: ñu lay deg ñi ngi delo ziar ba jërëjëf sen aha ndeesan jërëjëf ati wallay oustaz mi ngi lay dégg jërëjëf ati
0: koku
1: sidi sen
0: ah sidi sidi la nga def ando wa ke xam mo baat bi de ndilla ah sidi sen ibrahim man nga teye baat de
1: neesan
0: ko sidi sen la ñu koy nuyu wa du ko gërem inshallah ci and gi ko ñaan yalla dal dool ko tawfiix
1: amin ya rabbi amin way
0: insha allah ma nga nuyu sa turundo ba
1: waaw man nak may lu doon deglu de ko foton rek man la mam cheikh li nga wax mom bu li nga def bu ko ci li andi jamm ta bo balek jamm nga do
0: ba jamm rek lay dox yantu bi salam ni ko waxal ni gem na yalla ta jup bo gëbé yalla fa da nga ci tek ci toy tek ci yoon wa ta ko ci yoon rek li nga bëgg def nga am yantu sallahu ñun dañu jël timis wala ge xey so ñu fekk bob bëpp bi jaw
1: mo yëneent bi
0: wa yantu sallahu dañu jël ge daal xey so daal ñew ñoo fekk bob bëpp bi jaw ñun ko yow yantu sallahu li nu mu mëna démé mané manam lima titlo moy li yalla wax ñoñu yont yalla hoot moma titlo bama bi jaw
1: Allahu akbar
0: baram bi dafa ni yont yalla hoot ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba ma'ak wala tatkhaw kon djubal nima la ko digale djubal xoj nima la ko digale virgule bu ko baye ak ñi and ak yow tan ne ko bul bew muko
1: bul deya
0: bul bew ñen lolu moko titlo bu mu bam bi jaw sayabat ni hutu akhawataha ñen la bi jawlo sidina ak im bokkum lolu mo bi jawlo kon na bu wax ne istikhama moy am ngepp lu am solo la kep ku tege rek borom subhanahu wa ta'ala dina dimbali ci abdou khadim nak ci lolu la nekkon
1: ci lolu la nekk
0: ko xamna inshallah ñun suba hayat salihin 20h30 22h ci wal istikhama dañ ci gëna xusat bu baaxa baax
1: mashallah
0: sant nañ la gërëm nañ la ñi wote ñep soxna faal ñi ngi son ak ki siri sen ñu koy ziar baax di gënal la yalla ak keñ ñi ñi xam ñi bayyi xel ñi Cheikh Ibrahima kon ma delo kaddu ga in uridu ila al-islah mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ya ustaz ma sha Allah ci kaddu yu amati solo lo njangale mu amati solo momu tabarakallah fa tabarakallah yatuna lol comme ning ko waxe suba moy emission hayat salihin ni ci ñewat mu gëna yatou
0: inshallah
1: émission bi xamna dañay xol nuñ ko yoké nuñ ko yoké bingo 88 628 06 18 assas bokk ñu
0: na bokk assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum na day déglu radio da ngay wax ak man ci téléphone bi rek baña déglu radio bi
1: ni baye ko mo
0: dem xeyna mo ñew legi bal ñeek jotaay bi
1: waaw
0: na lo waxtaan la rek
1: waaw waxtaan la rek yakap lay la wala man ma baye leen ko legi man
0: da nga bok ci waxtaan
1: mënuma ci genn mënuma genn ci li genn ci lay
0: ci lepp ngey bok
1: ay wa mako mbok mi ñewaat na xeyna
0: ok mbok assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam
0: baye modou jeri sila
3: waaw lo ma ngi lay nuyu
0: sila
3: ya ñaara fa nu gudak wer
0: jere jeuf boy modou
3: yaari seen muntaxa mbake diko ñaanam yag lolu and wer baba legi ñu ngi leen di dug rek waxtaan ak leer nga nañ jangale mi tubarkal
0: alhamdullilah
3: dama ñi mula la yepp dug ak yow wax nga ko ci li nga ci xam ci lu wer leer
0: ma sha Allah
3: ma si seen ak dooru pol way leen lu do yoro way ci ko li la bok
0: day la ko tudde
3: day la ko tudde contane nan ci waxtan bi lolé
0: sari jeuf sila
3: ah ñu yaale bay sambo lo ko modou binta bay yalma san gan sar bay bashiru gay ko mam sambay bay mustafa mbaw sanci ba wa ka ali golo digal ma ndaw
0: inshallah
3: bay balla jang touba mer fek marit dono fa ma fal jemul
0: eske
3: fay bayan dakar
0: eske
3: bayul ken sunu ko fenn guuy ngi len do deglu rek sunu ko set na len bayi xey bu baax baax bu sa yalla
0: deg nañu baax baax
3: jere jeuf
0: sila jeuf sila ko bay mo ri jeri sila mo sade ngi koy sante geureum koy and nañu la sa sune
1: ba
0: am bi sall bay mustafa bo fatu ci kedd bay serigne xam da waxtu xar rek ay bu suba lepp do ngi ko yatt inshallah
1: jerejeuf
0: ibrahim
1: jerejeuf ya oustaz jerejeuf mbokki don baye xel kon ba benen yoon inshallah
4: muhammad jey sasi dawarta ya jamil wa ma jam sasi jazabta ya jamil wa ma jey sasi dawarta ya jamil wa ma jam sasi

0: love you.
1: Okay, bye.
2: Serigne Bamba ko saña wax wajal bi nasmi fawkha sawme ti wajal bi nasmi fawkha sawme wajal

0: ci di ko adiyal bu baakha baakh sunu waji serigne cheikh sen zone de captage ñu ko ñaanal takku sanu jamm di ni serigne hassan djoufam gole wa zone de captage wa cité basab jangé djef aladji kéré ma jamm nga
1: salima salima la
0: serigne ibrahim sin ñu koy bayyi xel serigne nar ñu nga jere jeufuti
1: bi barata fi
0: mo mbub jere jeuf mbub communication
1: samay do waxi
0: mo sala mer
1: ya waydal
0: ko serigne fallu djop alias ñu koy nuyu
1: wari
0: serigne omar fay taximan

0: xadda
1: ku jog taxaw ci ko magal yenen ci bi yalla nga siyaré ji yenen ci ku bëgg siyaré ji yenen ci bi jogal taxaw ci ko magal

0: على مسمى بالرسول رحمة وعليه
1: di card yalla soxnaante job mom serigne salih ak mbolen wa kas ba serigne aline fall ñu koy nuyu serigne salih fall ci deb sumum sindar hasan jay gor yalla ñu koy nuyu serigne mustapha sek pikine gën ñu ko deg ñu koy nemé ko serigne moxtala mbay serigne bakki ndjay pikine tek sako
0: wala
1: soxna fat sek mi nga pikine ñu koy nuyu serigne moussa doxane serigne fall borom touba ndjongene
0: mousselamex
1: ma jamu nga

jaajëf jaajëf Serigne Aliou Ndiaye, jaajëf Serigne Abdoulaye Sam, jaajëf Serigne Mame Cheikh Lo, jaajëf Alhaji Daouda Guèye. Ñii ñooy sun technicien yi tax ngeen man di nu dégg ci diggante Touba Dakar ak Louga, noo ngi leen di jaajëfal. Waaye noo ngi jaajëfal bu baax it ñi nuy baxel, di baxel rajo yi, rawatina ñi nga xam ne alxemes ji ne dañuy baxel jataay bii di kàggu. Noo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Moustapha, di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba mboolem naal yim naalal Serigne Touba, sunu borom defal ko ci lu kawe ñort. Noonu lañ koy ñaanale mboolem xulafa yi nekk ci réew mi. waaye nuyoo boobu ak siyaar boobu nu di ko jaare ci sun loxol kilifa Serigne Cheikh moom Serigne Aliou, moom it waar wi muy rajo yi mu samp goppam. Sunu borom defal ko ci lu kawe ñort. waaye nuyoo beeg siyaar bi nu di ko bépp rek ñu jël ko teg ko ci loxol soxna Fatim Mbacke mi directrice su rajo yi, mu jàllaleen ko ci mbooleem ñi ne ci kër gi. Buñ ci tuddee bàyyi Ayib Ndiaye, Mame Cheikh Lo, Seydi Aboubacry Diallo, soxna Awangom daañu ñu ko mën a yóbbaaleel. waaye ñu ñuy déglu it buñ jëlee seen nuyoo teg ko ci loxol Assaabu Cienière, Ahlu Jant bi, Asdixa Uleer gi, ñoom it dañ ñu ko mën a tasaareel. soxna Baye Ndiaw Ndiaye, Baye Chini Lo, Baye Ma Yacine Diouf, soxna Fatou Ndiaye Louga, soxna Mère Sek yaay rajo yi, Khadim Lo Sam, géej naa laa dégg, maa ngi siyaare ñëpp. tey nag tomb biin bëgg a jéem a waxtaane dañ ko bëgg a jéeme ci njort, maanaam njortu tomb biin bëgg a jéem a waxtaane danoo bëgg a jéem a waxtaane njortu. Lan mooy njortu? Lan mooy njort? Léeg-léeg mbir day xew, sam xel nattal la ca war a topp lu ñëwagut, loolu mooy njort. Mbir day xew, sam xel ne la bu lii xewee day jortu naa ne lee ciy topp, waaye doo am yàqit ci ne loolaa cay topp. Sam xel la ko nattal, tegal la ko rek. muy rafet di ñaaw moom njort, day rafet lool léeg-léeg mu ñaaw lool. gis nga buñ doonoon mbooloo toog fii góor romb la dugg ci néeg bii, nis kii si jigéen dugg fa, ku nekk la ngay jort. bu na àndoon guddi di dox ba mu yàgg guddi gu lëndam nu romb Serigne Aliou Ndiaye, mais mu taxaw ak soxna ku ne ci noonu ak la nga cay jort ci seen taxawaay boobee. ak ñii dañ ciy jort lu rafet ñee jort ci ab safaan rek, waaye njort ya du doon benn. fi ne su ma romboon fii yor biteel laxas kooku këyit di naan jaar ci mbedd mi di dem, wala ma jël saab kanet laxas kooku journal di naan jaar ci mbedd mi di dem, ku ne la nga jort ne loola lay naan. waaye njort yi du bokk. ñi dañuy jort ne boisson lay naan, ñi jort ne leneen lay naan rek. ba tey ci misaal bu ma tegoon fii sama téléphone bii, nga ñëw bëgg koo jël ma jëkkante koog yow ba nara gaañ saa bopp. looy jort? ma teg ci sama téléphone nga bëgg koo jël ma jëkkante koog yow jëkkante bu metti, looy jort? da ngay jort ne da cee def lu mi nëbb. te moo ne mën naa bañ a demee noona. mën naa am maa ngi doon bind dara loo xam ne boo ñëwoon jël sama téléphone bi da nga ko effacé, te xamu woon ne maa ngi bind, te loolu lu ma ñor la, te sonn naa ca, ma bañ nga effacé ko.
wala ma don montas dara Alhaji Ibrahima ci monté yu bari fekk Alhaji Ibrahima monté dara tek téléphoneam di julli bay ba nopi nga bëgg jël téléphone ba fekk mon lem don monté son na ci lol nga nar ko jël mu jëkënte ko yow amana dam lu non monté wayé amna ko lamay jott rek moy da def ci téléphone bi xagn lu muy neub waw tay bu sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom ba dara gañ sa bop ay ay waaw sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom wala sa soxna bëgg jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom lu ne dana ko jor bis boba mom boko joxu téléphone bi ne ko xolal lu ne man na ca juddo mo ne manon na jort lu rafet rek manon na jort lima jëk wax rek kum ci don ci ñom ñaar rek manon na jort lima jëk wax ay lu ne sa xel dana ca dem way lu mu ci yima fi wax yépp nak na ca ñi amé jort lu ñaaw na la ca ñi amé jort lu rafet nit ñi yalla leen bindé non ki rafet ndort mbir mu man di doon rek lu rafet ndort rek la cey gis lu rafet lu ndort lu rafet rek la cey ndort ki rafet ndort mbir mu man di doon lu rafet rek la cey jot waye ki ñaaw ndort mbir mu man di doon lu ñaaw rek la cey ndort ndort lu ñaaw ci nit nak sunu borom moonu ko jëk téré ngir bon gum bon yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñew fedde ko sunu baro man wax nañu na ngeen moytu ndort yu bari ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la na ngeen moytandiko ndort yu bari yu ñaaw ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la sam xel di la natal di tek rek dila natal di tek dila natal di tek talam lay natal dara du ci rafet talum la natal nga jël lolou baxut ndort day rafet ab julit day rafet ndort ci lum meuna gis ab julit day rafet ndort ci lum meuna deg lum gis na ca am ndort lu rafet lum deg na ci am ndort lu rafet yonenté bé wax né moy tan ndukul len ndort ndax mo gëna wër ci fen yi ndort lu ñaaw yonenté bé wax né mo gëna wër ci fen yi ndort lu rafet ak ndort lu ñaaw lo ci top dafa am fum lay yob ndort lu rafet boko topé amna fum lay yobbu ndort lu ñaaw boko topé amna fum lay yobbu ndort lu rafet dalay yobbu ci jikko ju rafet moy defarub digënté bolew nit wax ci nit lu rafet bu sa ndort rafeté yi dang koy man da ngay mëna defarub digënté da ngay mëna bolew nit da ngay mëna wax ci nit lu rafet ndax ki ñew ci yow nela diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba nangam ya bari ki nga xamne ndort lu ne lu lu rafet la cey ndortu ndortam lu rafet lolé ci la lay orienté ba sa xel delsi te dara du ñaaw diw dama ko wo téléphone jëluma ma jort né nangam mu né la est ce que du da japp rek est ce que du bang koy wo est ce que du da japp est ce que du da bayyi téléphone am fi barab néwufa wala est ce que du dang ko woyé fu mënta wuyo diw dama rom nuyuuma
mu ne la est ce que du da la fa fogut wala est ce que du da la gisut wala mu ne la jamono ji de yi khat khat yi ak jafé jafé yi bari na bari go kulorom mu nuyu la dogal ko ngant ndax man na am sax gisula jek na lol ci gis la yi gisul ndax ay problème si diw fa mako sen monela est ce que la nga jor ci mom rek la fa meuna def est ce que mun lenen meunu ko fa yobbu fexé ba sa njort lolé narona ñaaw ci sa mbokk mi rafet li moy dayo jikko ju rafet rafet njort fi lay yobbu nit moy di lula nit wax ci nit nga jorté ko nam gëna rafet orienté ko fam gëna rafeté ba budé ku njortam narona ñaaw la sax bu joggé fi yow am ci njort lu rafet ci la narona ñaaw njortam njortam yi ñaaw la doon sikki ci xelam lepp deñ waye ni njortu lu rafet di yobbo nit ci jikko ju rafet na la njortu lu ñaaw di yobbo nit ci jikko ju ñaaw njortu lu ñaaw day yobbu nit ci yaqub digënté ak jëw ak lu ñitu mboti jambur ndax ki gis lu nara ñaaw njortam ci nit am xelam ne ci sikki sakka bu yame ci yow mi nga xamne lu man di doon lu ñaaw rek nga cey jortu bu sagganul nga jengal xelam momé doon sikki sakka far jëme ko cël njort lu ñaaw diw nangam ak nangam nga ne ko man nako de diw de mom nangam da ngay japp ngor defar sol ko leer mu yor moti bur mawla waye di jess bu xolo xamal len ko yow yu ken man la ki nga deg mba nga sen ko ci luy ñaaw nja lu sa ñaaw lu sa njortu ñaaw ci mom yow mi sa njortu refetu ci luñu tuy mbotam ngay dekk ci luñu tuy ay mbotam ci ngay dekk ndax lan ñortu lu ñaaw li nga am ci mom te amugo ci lu leer te bëgg ci lu leer Mustafa Sillamy def fu 11 heures joté mu romb la dugg ci bar bi da nga defo ne mom ci lu bax rek lay dox yow mi ñaaw ñortu bo sagganu le nga dugg ci bar ba le nga dugg fa nam fay duggé ndax la fay duggalay lu ñitu lu muy def ci bar ba bu yagge rek legi mu genn nga dugg deyante kenn wa ki lu fay dut wala taxaw ci rido ba xol tam woni ba ngay duggé lu ñitu ki lu fay wut dem bo démé amna ku la seen ta xamul lo fay wut yeey tam ñort day rafet njortu day rafet njortu lu rafet ci jaamu yalla yi gëna mag la bok nit ki da wara njortu lu rafet ci digëntem ak boromam njortu lu rafet ci digëntem ak nit ñi njortu lu rafet ci bopam nit ki da wara am njortu lu rafet ci digëntem ak boromam am njortu lu rafet ci bopam am njort lu rafet ci digantem ak nit ñi rafet njortu ci sa digante ak sa borom moy bokay jaamu am njort lu rafet ci lem deul ñakoy jaamu bokay jaamu am njort lu rafet ne du neen ne sa jëf ji ngay jëfal sun borom du neen ndax yalla deul na ñakoy jaamu ak pay ëlëk nga am ñort lu rafet ci ne sa jëf ji du neen rafet ñort ci sa borom moy lu sa bakkar bari bari bari bari ak lu mu reey reey reey boko tuubé tuub gu sel am ñort lu rafet ci ne yalla bal namako rafet ñort ci sa borom moy lu sa yitté bari bari bari ak lu say aajo bari bari bari boko ñaané rafet ñort ci ne yalla dina mako may
rafet ñort ci sa borom moy bo nekké ci la la la war nga rafet ñort ci sa al-akhirah li la war ci sa dina bo ci nekké bo dé jaamu yalla di gor gorlu ci la nga ndigali sun borom yi la nga man di moytu téré mi la nga man nga rafet ñort ci sa al-akhirah rafet ñort ci sa boromay lu digënté xat nga rafet ñort ci né yalla xajna fu né am ko lu té né yalla ku gaaw la yalla ko xamné la foko woyé muuy la lum xat man na la fa wuyu am dalu xel ci né bo né ci ay tolof am yaakar ci né yalla man na la ca génné jafeñ jafeñ yu ne nga am ñortu rafet ci ne jafeñ jafeñ yu ne ci ak japp ni lay mujjii ko defé nga ne ci digënté ragal ak yaakar am ñortu lu rafet ci sa jëf yu bax ne du neen am ñortu lu rafet ci sa tuub ne yalla du ko tanxamlu waye nak bokku ci jik ñortu ci ñortu yu rafet sa digënté ak sa borom nak moy nur ci moy teggi wo ci sa tank ba nopi di yaakar sa ñeggalu sun borom subhanahu wa ta'ala dedet yaakar yermane yalla day and ak gorgoru lo man ci ay ndigalam yaakar yermane yalla day and ak gorgoru lo man ci ay ndigalam and ak gorgoru ci bayyi lo man ci ay terem waye rafen ñortu sa digënté ak sa boromit duut ne ñaan yalla lo manal sa bop ba nopi di ci rafen ñort nit ki lam man nako defali bopam te ñaan yalla la nga mënut li nga man da am ñaan yoy da am ñaan yoy yejji la fe gaynde fa ne gaynde rukbe ñu ne la gaynde fa ne moytul rukba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga moytul rukba bul dem ci rukba waye rukbe gaynde fa ne nga dugg fa bu nopi ñaan yalla musal la ci gaynde ga dedet da ngay moytu rukba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga da nga bëgg am da ngay xey ne ci la lay may tay ñaan yalla may la yalla man na ray geleem way du ko jaxanal ku ne neel ci la nga man tay ñaan yalla la nga manut bo togal fi fam ya nga mara nan da ngay jël pot bi dugg fe du ubi frigo bi jël wala nga jël fa bitel ñew tek fi nan la nga man mom defaliko demal nga defiko ñaan ko duy teggin tok fa nga tok nan dama mara nan da mana dem demal sa bop ci frigo bi ubbi ko nan bo sa geur mar ray la fa ngeneeli rafet ñortu ci sa borom ak meññatam la ca jitu moy jaamu yalla gi ngay ne ak jaamu yalla la rafet ñortu ci sa borom ak jaamu yalla la ndax yonente be wax ne rafet ñortu ci sa digeunte ak sa borom bokku na ci jaamu yalla yi gëna mag sun borom wax ci hadithul khursi ne sama jambi dana ko dikke kem nam yaakaare ci man ku ne la nga jort ci man rek la lay na nga jorté ci man la lay dikke ku ne na nga jorté ci man la lay dikke anna hinda sanni habdi biya fa inna sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu fa in sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu jambi nam jorta ci man rek la koy dikke bu jambi fasene yalla dana ko jegal ay bakaram mu tup ko tup gu sel
yalla dina ko jéggal. Bu jam bi ñaané ay aajom suñ borom subhanahu wa ta'ala gëm né yalla dina ko ko may, yalla dina ko ko may. Bu jam bi nekké ci xat xat gëm né yalla dana ko ci génné am ci ñort lu rafet né yalla man nako yalla dana ko ci génné. Wayé nak bu jam bi jortul ci suñ borom subhanahu wa ta'ala ñort lu rafet loolu rek lay am, loolu rek lay am. Kune la nga jort na nga yalla, kune la nga ko jorté rek lay dikki ci yow. Lu jamono khat khat khat lo nek nek ci jafé jafé bo amé yaakar ci né fi dé yalla man na ma fé wallu ak lum khat khat khat yalla dana la fa wallu. Wayé nak bo né hi fi dé mom du bax, loolu rek nga am. Non yalla day jëfëndiko yow ci ciowaré. Kon jam bi day rafet ñortu ci sun borom subhanahu wa ta'ala. Ginaaw bo rafeté ñortu ci sa borom subhanahu wa ta'ala, nga rafet ñortu ci sa bop. Bo ñaké di wut rafetal ñort ci ne di nga am. Bo ñaké bo amut aw ci yoon walay may di wut rafetal ñort ci ne di nga am. Bo wapé di faju rafetal ñort ci ne da nga wër. Bo nekké ci xat xat rafetal ñort ci ne da nga ci genn, ndax bo rafeté ñort do décourager. Bo rafeté ñort do décourager. Li ngay wut sa ñort di ca rafet da nga cey sawar. Li ngay wut bis bo xey di ca rafet ñort, bis bo xey da ngay cey gëna sawar. Sawar ga nga cey sawara la cey bayyi. Waye waxtu wo ca noppé sawar rek légui nga bako fa. Loy wut lu man di doon waxtu wo ca noppé sawar lé nga ne ko fooc. Bari wana kuy top mbir diko top diko top diko top sonu ca ba fam cey bëgg joté ñortam ñortam lu ñaaw ñew ne ko fi mom. Xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp bala nga ko fi daj gis nga ko fi mom. Xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp gis nga ko bala nga fi daj li nga fi daj feñ na. Bu ko defé nga gëm sa ñort lolé nekk ko fa yalax fekk xaw tout nga jot ko di gasup ten di gas bay bëgg bën sa ñort setan ñew sanni ci sa ñort lu ñaaw ci sam xel. Yalla xam nga ne fi bu fi ndox nekkon li nga gas lepp do ak ci fi te gisom ndox nga ne ko fa yalla di wër jama xéru deugër nga diko toj di toj ba xéer way bëgg xaj nga xane xeyna tuti nga ag ci la ngay wër sa ñort lu ñaaw ne la xam nga ne xeer wi bu ci dara nekkon do toj lu tol ni yépp te gisoko nga ne ko fa yalla fekk bo do raton ñaari matu ra xagn nañ ag ci lolu nak ñort lu ñaaw lolu galankor bobu muy am leg day dal ki wut adina di dal ki wut yalla moy di top dara ba cey bëgg jot ñort lu ñaaw ne la fi dara ne wuy nga wacc ko fa top ko wacc ko mo tax señ bay jaxate di wax ca wayo ne seytane mo bon bu sero ab mourid di dawal señ ba bay bëgg am jaajeuf mu yaqaliko seytane mo bon
bu sero ab mourid di dawal serign ba bay beug am jaajeuf mu yakaliko mourid budé jaajji tenum ngeureum ba ndox ma xesaw setan yaqum xelam njortam la bon mu bakol numi yaqim xelam day ñaaw njort ci ne fi dara neewatu fi fi dara neew fi on na xere ay sa bop xaaral mo seti lenen kon jart lu ñaaw day galankor ki wut adina di galankor ki wut yalla tawat ju la mëna dal amal njort lu rafet ci ne dana wër waye bu la dara ne ciocc rek ñepp defane tay ngay dem ngir njort lu ñaaw lool baaxut amna ñu ni mel nak amna ño xamne buñ febaré rek mom yobu fi yeb salit même bo febaron même bu la docteur bi lay fajj docteur bi lay fajj ne sa tawat ji du wër sax amal ñort lu rafet ci ne yalla mën na lepp même bu la sa docteur bi lay fajj ne li la dal tawat sangam la dal muy tawat jo xamne li la sa experience may moy 95% yi nga mësa fekke mu dal len yépp sa yi nga mësa fekke mu dal len yépp 95% ya day gennuñ ci dañ jaayam 95% yi jogatuñ buñ la né tawat sangam la dal tawat ji nga gis né ko mësa maam ñi nga xam ñépp mu dal len bu doon sa la 95% yépp dañ jaayam rafetal ndortu ci né yalla mëna la bolé ci 5 yam ci ya ci mucc rafetal ndortu ci né yalla man na lu né waye tawat ndortu lu ñaaw yobbu saw ndortu lu ñaaw tax saw fi dem ba nopi yemo ci saw fi dem waye nga yobale fi yépp ab julli di dundé non même bu sa tawat demone ba ag fo xamne lo rafet ndort ak lu sa ndort rafet fa nga jëm kay ngay rafet ndort way rafetito ndort ci jogat yit na nga deugar lo man ba ñi la wër ak ñi la jige seen ndort du ñaaw ci yow julli non lay dundé ay bo rafeté ndort ci sa borom rafet ndort ci sa bop da ngay ci bolé di dimbali nit ñi ba seeni ndort du ñaaw ci yow dimbali nit ñi ba seeni ndort du ñaaw ci yow nga di len moytandikul di len moytandikul ba seeni ndort du ñaaw ci yow ca barab yañ lay seen ak mbir yañ lay seen ta mëna neexal seeni ndort di moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen nembaadu moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen ñaaw ndort ci yow ginaaw mëno ku ne nga ne ko li la fi def ko ne monoko ndax nit ñi mom kenn mën ta fexé ba duñu jortu ci yow ñi dañuy jortu ci yow lu rafet kay ñi jortu ci yow ab safaan way faaw ñi jortu ci yow ñi dañam jortu ci yow lu rafet ñi jortu ci yow lu ñaaw tani deret di dawe ci doomu adama la shaytané dawe ci doomu adama bi motax mono lu ne nga leral ko waye del leral ya nga mana leral lune nga leral ko monoko waye del leral ya nga mana leral di moytu ya nga dul mana leral
yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa musa taxaw ak soxnam Safiya da musa nek ci jakk ji di def l'ihtikaf bam guddi lol am soxnam suko am yitte ci mom ñew fekk ko ci jakk ji ñu genn taxaw ci buntu jakk ji di waxtan fofé ñuy waxtané ñaari sahaba rombu len nit ciet yam ci ñom dal di deug seeni tank waxu waxu mu deugar ngir ñu bañ mu seen len waxu waxu mu deugar ngir bañ yonenté bi seen len fekk yonenté bi seen na len dal di leni woné len kay len ñu ñew ba fi mom taxaw mo ne len dox len dank ta rafet ndort ki sama soxna Safiyatu bint Huyay ñu ne ko yow mi yalla yoni nun kay wax deug yalla fon no am ndort ci ndort lu ñaaw ci yow mo ne len ah kay xamna lolu waye

fi ne tay bu len bayyi won ñu dem rek sik dana dess ci seen xel ya bu ñawun ñort ci momit seen xel sik dana ca tabbi ay dimbali na len la ca top moy nu rafet ñort ci sun digënté nu doomu adama yi rafet ñort ci sun digënté kon seyal li ndjay man nga no ubbi ligne bi ku nu bëgg dab am lu nu bëgg do li man na no dab ci 88 628 06 18 ko am lu nu bëgg do li man na no dab ci 88 628 06 18 la ci top moy nu rafet ñort ci doomu adama yi di len dogal ngant nga xamne sir costas bo meuna fekk nit rek am ci mom ñort lu rafet ndax leg leg ñort wax la ne la bu li amé day li am da fek du ko dedet tu ne bu taxawé ci buntu bi rek ci bir la joggé mba mu jëm ci bir dedet do ne ki taxaw ci suufu garab gi ci kaw la joggé mba mu jëm ci kaw dedet bu defé li rek li la ci djublu amana djublu ci lola on de bu defé li rek li la dedet amana djublu ci lola nin man la rombu nuyuula rafetal ndort ci ne gisula ah gisula wala xamewula ndax leg leg nit rombu nit fum ko fogué wut duko baxel rafetal ndort rafet yobul sa ndort fofa wa nga nit telephone jelula rafetal ndort ci ne dama ko fek fu mu meunte wu yo telephone xeyna mba da bayyi telephone am ci keur ga wala wala wala jemel sa ndort fofa mom de amay na ko vocal waye daf ko lire tontuma rafetal ndort ci ne xeyna da ko deglo fu meunta envoyer vocal day am leg leg nit envoyer la vocal nga deglo ko fo meunta envoyer vocal ne buma deme tontu ko far dem fatte ko dama adama momatut yobul sa xel fofa rak ji du lu waxtan ak yow am dalay nopi rek bul ne dama yegut bul ne dama falé wut jëmel sa ndort ci ne dama rus mag ji dul waxtan ak yow momit bul ne dama xép wala dama nangam momit jëmel sa ndort ci ne xagn momit dama rus circonstance bo meuna fekk nit rek ba na ra ñaw ndort ci mom boko du parti man ca am ndort lu rafet ki nga wo telephoneam telephone bu xumbu lol pour ndort ne da ne fa poma ndortal ne da rombu poma di dem wala nga ndort ne poma ko rombu day am leg leg nit man na rombu fi barab tombe nga diko wo telephone kun nañ jeubari lol bu defene dafa ne leg leg nga gis auto bu seuf ay kunung kunung ñew ba ci sa buntu place taxaw fa fe tombe nga diko wo telephone bum tax nga defane dafane dedet leg leg say bokku xewle ngeen bokku mbeduma kunung kunung jeubari yoy yep leg leg de ci jeme sa ndort ay bul ñaaw ndort ci dama amon mam jo xamne seigne mustapha sil la seigne mustapha kana da fa musa ñew dakar djel carapit jenn way dugal loxom ci posam mu teye loxo bi bu don man wala yow loy jor da beug djel lim yor dole lima yor way mo xam nga lu jor ne da jawale posi da teye loxom ne ko li sa posa da nga jawale de.

0: seetetet dara ja ji mo jafé ag fi mo jafé ag fo meunut la jort lu ñaaw ci nit aw bari na lu nit di jappal nit ba seen digënté nara yaqku te lo jort kep la mba loko jappal aw jort ci nit diko ko jappal ba seen digënté yaqku te jort kep la mba luñ la wax ci mom te kala ko wax xajna ci jort kep la ko tek nim may xolé bo démé nim may nuyo bo démé nimuy waxé ak man bo démé li rek boy wo sa soxna téléphoneam ci téléphoneam jot gor amal ndort lu rafet ci na xajna dafi don jënd dara faté ko fi rek wala mu fay charger téléphoneam boy wo sa borom kër jot jigen amal ndort lu rafet rek ay lélé nga ku ñaaw ndortu ba nam lay laaje yow la kan sax da nga xamné ki mom ndortam rafetut kon ab julit day rafet ndort ci sun borom subhanahu wa ta'ala rafet ndort ci bopam rafet ndort ci doomu adama yi waye di dimbali doomu adama yi ba yey nara rafet yey nara indi sanni ndort yu ñaaw ci seeni xelit mu di len ko moytul moy di moytandiku barab yey waral nit ñaaw ndort ci yow mbaay moytandiku nit deg la ci yu waral mu ñaaw ndort ci yow sayyid abubakar ma ngi la nuyu
1: jerejeuf cheikh mustafa ma ngi lay nuyu di la ziyara di la ñaanal jamm silla di la wax ni ñun fi ci sa émission bi ñu naan kaggu fi la no fago
0: dolle
1: ñu ngi lay nuyu di la ziyara am bekte lol ci fi ñu la fek tay mom dama ni bala ma nafi la bala ma def ziyar gi
0: kon defa go ziyar
1: draw na jekk fi waaw bu pare ma djublu ci nafi la gi ziyar gi
0: tay ñu ngi doon waxtane ndortu
1: wa nga andi lu amam solo ndortu ndortu nenañu waxtani li ci ëpp fenn moy ndortu na inna ak sabal hadis azan ndortu na ñu ne waxtaan bu bari luddul deug la nit nak mën nga ndortu mais tamu na ci ndortu lu rafet waaw ndortu tamula ci ndortu lu rafet ndortu nu ñaaw mo doy war mais bo ndorté lu rafet mën na rafetal lu bare bare way bo ndorté lu ñaaw mën na yaq lu bare bare bare ndortu nak ak nit geewuma ne mën nañ ko takale wala fekk man ma xamul ñaari baati ndortu ak fook waaw
0: ah fook
1: waaw lolu noñu koy waxe yow mi jangi won wolof yow mi yeron téré wolofé fook waaw
0: so rewuñ nak ben ndort ak fook mom fook moy ndortu rek
1: ah waaw parce que nit ki mom ken mënu koy téré mun fook
0: xam nga li ngay fook mom moy man nga fook dara ta du né
1: waaw waye parfois
0: man nga fook dara yi mu né
1: ñaaw ndort lañu bañ waye ñaaw ndort mom fook naani ken bañu
0: ñaaw ndort moy
1: lan ñaaw ndort lu ñaaw waaw
0: pat bobu ya ko kay xanaaw
1: mo fa ñaaw ndort da lay ragal waye ñaaw ndort mom am ndort lu ñaaw tay mustafa ni mu duggé génné mën na bu yoré ngannaay mën na ma gañ na fexé ba ni muy duggé di génné
0: man fogu bayiko xel
1: wa buma génné nonu na fexé bay may ko écart xam nga lolou ndortuna mën na fekk mustafa yoru dara waye ndortuli mën na la muccel bu yoré dara
0: kam kon fofu ñaaw ndortu ba
1: mo da man la fofu ñaaw ndortu la waye du ñaaw
0: waji nga nekkal ci neeg bi ta xel mi neexul
1: waw
0: nga gis nga nay
1: nga gis lu ko jégué nga jom
0: dank te ke
1: denc lolou da cey bax dama ñew bërepp bu ñoo woto am koy tok di wax ak bopam day fa paré wax di day jog ba yex ci man
0: ci sa ye bari fa
1: ma xol ni mako jégué dañu dama ko xawa sori ma gën ka jégué ñoxuko parce que bu def dara
0: du am espace
1: té am ndjol la buma ko ndjoxo il faut que mu may bopam écart pour sogay mëna dal sama kaw
0: bala
1: muy bopam may bopam écart man ma am luma ko écarté waaw ma ñew ñoxuko waji ni ma wex ma ndank ci tank dima won ni wérul manako wa lolo tax ma jégé ko ñaka wér gogou té wax ja ngay jog saga yi day jék jék di génn na koy jégé
0: kon fofu dang ko fokk
1: dama ko fokk waaw lolu tamit bëgg na nga léral ko ndortu ak fokk puisque ndortu mom mën ta ñak mais man lumay bañ tout excès nuisible dëkke ko di ndortu xam nga nit dina fofu du nekati ndortu sax dafa am ño xamantene
0: xam nga boy xol sun borom sax da nañu len ci ndortu yi
1: inna ba'da zann
0: ak kon waxu ndortu yeb
1: waaw
0: len ci len la ci wax kon amna ndortu yo xamne it wañu dara
1: waaw
0: len ci ndortu yi waaw len ci ndortu yi la wax
1: yenn ci ndortu yi
0: bakkar
1: bakkar la
0: waaw
1: legui nak da ngay gis ko xamanteni mom bugul dara lu ko rombu te xamuko kërëm ñëw na ci diiw ni mu génné ni mu défé
0: dañ kumpo lool moy dañ kumpo
1: parfois ndior dañ kumpo ndior da koy gungé kon man dama japp
0: ni nga ki dugg fi nga bëgg xam lu mu fi def diko yënd
1: lo ko yëm non mais xam nga boko yënd da nga dañ kumpo mais bo ñëw ci man dima naan depuis ma ñëw fi fékanté ak mom fi gis na ni nuyuuma gis na ni nangam xam nga
0: lool ñaaw ñaaw lool ñaaw ndior
1: da loolu day nekk ñaaw ndior
0: nuyuma waxut ak man nangam sangam
1: dafa am nak ño xamantene non lañ mel ba tellement que yow do meuna waxtaan ak ñom
0: deug la
1: puisque dañuy ndortu li day ñaaw day dekké di ñaaw ba do meuna waxtaan ak ñom ndortu nak man dama ne mom ak nit ken mënu len dissocier mais eppal ca ndortu eppal ca rek
0: manam eppal ci ndortu
1: waaw
0: mo baxul
1: mo baxul mais toujours sa ndortu nga koy équilibrer ba paré di faral di ndorté fi mu gëna rafété waaw bañ di ndorté fi muy ñaawé kessé kessé
0: señ bi señ Aboubakar lélé nga gis ci nit ñi ku ñaaw ndort lool ci bopam nga xane bu yut do am ndort ci né dana am bu tawaté du am ndort ci né dana yër bu day ñaaw mam dal ndortam da
1: du rafet ci bopam koku day am ndort lu ñaaw ci bopam té loolu c'est dangereux julit ndort lu rafet boko amé sa bop yaakar la gis nga al khawf wa tamah wa raja yoy dañ ko wara am xemem yalla waye tit ko tamit waye am ci mom yaakar ñet yoy dañ ko wara
0: julit bi da ko
1: wara da ko wara gungé dañ wara and al khawf wa tamah wa raja yoy dañ wara and
0: waaw moy hadith bima don wax legui rek hadithul khursiyal defna sun borom di wax ne sama jambi nam jorté ci man rek lay diké ci mom
1: waaw
0: jambi jortu ne man digënté bu xat
1: waaw
0: nga am jort lu rafet ci ne yalla man na ma fe walu yalla da la fay walu
1: waaw kay
0: waye bo jorté ne yalla mënu ko rek
1: xatal nga mbir ya xatal nga mbir
0: la nga jortu ngay am
1: waaw parfois da ngay dégg ku nan la non man awma ki nuñ koy waxé di nga don wax légui da ngay dégg ku nan la man yaakar munuma yaakar jiguma
0: dama yaakar day tass
1: dedet yaakaral yalla rek yalla man bo yaakar lenen mën nay tass yaakaral yalla
0: jëlal mune am na julli ji la
1: dafa melni day noddu
0: ni nga noddal na julli ji da xamna buñ julle delsi
1: non buñ julle est ce que delsi dana fa xajjat
0: waaw xamna julli ji dem da legi da tombe waxtu yi
1: ja banar nga yor fu mu tolli
0: 47
1: waaw na noddo rek ñu
0: yeggali c'est malade la
1: non non yow mën nga yeggali bu noddé waaw na noddo
0: rek yow lo wara indi tay
1: tay dina indi at mu bess miñ duggu genn nañu at duggu ci at ku genn at nak duggu at laaj na nga def muhasabatu nafs hisab sa bop
0: xol ba xam
1: at mi lan la fi def fan la waron taxawé taxawuma fa lan la yaq waye jangale ci ndeke doomu adama dañ ko teunk ci waxtu du won azar yalla nan wala asr innal insana la fi khus ndeke ñun ci ay waxtu lañu yalla teunk amna nu fuñ tambalé amna fuñ ni jéxalé ku am foy tambalé am foy jéxalé ci digënté bi war nga fay jëf lo xamanteni bo jéxalé do ko reccu waaw
0: mi nga koy andal
1: dinañ ci and ak mohammed geylay inshallah
0: serigne mohammed geylay momit nong koy nuyu diko baxel bu len tukhal senou deglu niski ci seydou aboubakar ni diallo dana ñew defar jikko yi non xamna buñu julé ba nopi waxtu wa jeex kon nu di len dig day al khamis wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: Abdul Khadir Mbacke

0: لتي الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى مانام باي خل يالا باغا خمني لاغا توبون ريتشوكو ييب دوتو سي ديلو
1: wa puisque da nga wara defal iksaru min al ibadat
0: effectivement
1: iksaru min al ibadat fexé ba di baril jamu yalla
0: effectivement
1: le menna siyam as sadaqa as salat nga commencé ko ané bi kat jotuma ci am temps wu nafi la jotuma ci am temps wu jangal qur'an jotuma ci am temps wu wor jotuma ci am temps wu saraxé buntu bobu nak buñ ci dané lay alustaz mo ñu duggal ci asaka waaw parce que jéxal nañu at
0: effectivement
1: wara dugg ci at am ño xamanteni amna lu len yalla denk te limu len denk war nañ ci génné asaka kan moy génné asaka ki nga xamanteni lu luy jar grand d'or gu diñu tollu denc nga ko ba at delu ci soxla wo ci won deureb lal ko alal joju war na génné asaka mo xam ci ay jour la mo xam ci mbay la mo xam mais alal jo denc dal ba at delu ci té laloko alal joju bu maté nisab bi dañ ci génné asaka 1000 francs bu nek day génné juromi dirham lolo après ñu dugg ci
0: machallah
1: nga xamanteni asaka nak buñ koy génné amna yu bari yu ñu fankal yamaqullahu riba wa yurbi sadaqat xol fi yalla nim wax yamaqullahu riba
0: gis nga effectivement
1: riba yalla da koy mabal mais yalla day riba wal sarax yamaqullahu riba wa yurbi gis nga sarax da koy riba wal
0: effectivement
1: xamna ñu bari dinañ ni Abou Bakr lu muy wax ni yamaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena riba dama koy mabal alal riba da ngay gis mu reuy ni fekk comme max lay doon day jek jek mabal way mais nak man damay riba wal sarax moy lan damay baril sarax riba lumu bari bari day mab sarax lumu bari bari day dem ba don riba dama koy riba wal dans le bon sens nak
0: dans le bon sens
1: your bi damay fexé bamou gëna douf gëna reuy gëna bari gëna dess sa loxo ngay dem ba gën aduna sax kën dula faté ndax your bi sodaqat sarax yi nga don def yalla daf koy da koy doufal diko gëna yok diko gëna multiplier kon ma bayila fof bo danalé ci tawba bi nga nekkon delu ci yalla bari luñu saraxé après ñu dugg nak ci
0: waaw delu ci yalla comme wax nga ko sank ñu fay delu ne ko fon nit ki mom
1: waaw fay delu rek dañ fa joggé won fa nga né do fa joggé won
0: ki dafa wara nekk ak boromam
1: waaw amuñu droit joggé fa ba fay delu wax
0: wara nekk ak boromam sa su nekk xamne jam yalla la ngay joggé ci étape di dem ci étape kérok def na né affiche bu mel non sa envoyé na lako
1: waaw deug la
0: nafsun amarata bi su'i nafsun lawama nafsun mutma'inna
1: wallahi ndaysan
0: kon nit ki day joggé ci étape dem ci étape parce que nit ki
1: da nga war di yokku
0: da nga war di yokku
1: tay un jour da ngay deug ñu nan la da nga wara progresser wu
0: voilà
1: waaw dans les buts da nga war di dougal
0: effectivement
1: waaw da nga bari loy raté corriger lolu waaw yoy yep ñu la koy wax nga nan damay progresser wu pour année bi di ñew mo meuna am club mo meuna wa yow do progresser wu ngir nga bok ci nafsu mut mayina
0: voilà mu ngi non parce que niki warul yam fi mu yam rek
1: tout à fait
0: sang bi neñu suma jumu ci hajjatul wida ne xare bu ndaw bi jeexna bu mag be dess légui nak dañuy poser une question waaw xare bu ndaw mom la sang bi di tuddé gaddu jasi di fel ay bop traite du deret du tour mune lol moy xare bu ndaw bi ñene ko kon luy xare bu mag mune a jihadun nafs
1: wallahi ndaysan bop nak moy bu mag bi degey
0: wa mom moy bu mag bi
1: ku deg sallallahu alaihi wasallam bakken bakkañ
0: wallahi
1: du doyal
0: wallahi
1: mo ra dan ko yombul de
0: gis nga
1: ak bëgg xend xend
0: mo ta imam bu shayru
1: ak bëgg lu neex
0: mo ta imam bu shayru ne wan nafsuka tifl
1: tifl
0: waaw
1: wala ko wax
0: amene xale buy namp rek
1: way
0: waw dañ koy feral nak
1: dañ koy feral
0: bu ci tolo dañ koy feral
1: boko feral du musa baye
0: du musa baye
1: wallahi
0: ah shabba ala khubi rada
1: wala ko wax namp rek lay bëgg
0: namp rek
1: lay monoto ci dara
0: monoto ci
1: dara feraloko
0: feraloko
1: wallahi ndey
0: legi nak nit ki su baye bakkanam ëpp ko doole day dem ba day nek nafsun amarata bi su'i
1: wallahi
0: la digal muk lu bax
1: ñu nuyu suñu xarit suñu jigen asugay diouf ma ngay nuyu diko ziar di nuyu kep ku ñu deglu di nuyu monsieur mbay gey borom kërëm ma ngay nuyu diko ziar directrice ma ngay nuyu lu bare bare gaay 88 la 628 0618 kep ku ñu dab fofu la
0: xam nga lolu lu mata mata bayyi xel la.

0: woké du toj bu ko lalé du toj am ko xam day gis ben picc picc bu ko bëssé am lu wéx lu ci genn bobu ñettel picc bi la amna benen genre picc bo xamné bu sew ruut lay doon bo sango paré la sayram bi di saf bo duggé ci geej bu mel dañ lay door ay xal wala dañ la def dara amna benen xéet picc bo xamné genre ram la ak kos kosa amna benen picc bo xamné sa poxtaan lay genn ak sa loss bi yoy ci xéet ndoxum city la ndoxum city nak limuy gëna sonalé goor moy dina yak ndoxu gooram en spermatozoï moy en spermogramme ce chromosome yi lay wañi bu ko wañé ba ngay am problème astrospermie azospermie oligospermie yoyu lenen la yo xamni walax ñaan yoyu man ci sénégal billahi lazi la ilaha illahu likoy dundal doxal ko mom rek la yor lu nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
1: fofu mo dañ ci ñew
0: waaw walax ñaan yoyu yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben saar bo xam ku deg ay di nga xamni li rek lay fañ ndoxum city bobu dina japp ndig goor tie ko bu du meuna sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinal da koy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbax bi am ben jumba am ben neew bu fa genn yoyu ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie ce sidi di ba nga yakkat da nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mire da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beccuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabète wala da nga am tension fek yow ndoxum sidi bi nga am mom magget ci seyram bu demé ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum sidi lim gëna bañ wala liko gëna mëna fa Dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla ko Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum sidi da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lool fofu la problème yi nek
1: man fimu doni amna ben problème señ bi man ma ngi doon wax imam lo waye dama xamul imam la dalal wala docteur la dalal fimu
0: toll non xam nga man ma ngi bokk fédération internationale des thérapeutes man samay keuyit France la ko amé exercer wu mo fi man ma ngi exercer ci pays Afrique centrale légui yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama la wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxoy di xup ak seen tanki di xup ak di xar ak ñuy sonn luñ def sonn di mar fuñ toll ndoxum sit da koy def mais li génné lool yépp jurom ñaari reen la
1: jurom ñaari
0: reenu garab ñokoy génné reen bi nga xamni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk bobu moy fi di tax sauvage bi amé di tax bi nga xam ko lek dé fenn rek lay sax ci sénégal fofu la reen bobu am bobu mo gëna gaaw ci ndoxul ci té ma ngi wat ci alcorane képp ko xam jox nañ la garab bi boko nané bu dañul bo diké lo jox dina ko mintulé fukki yoon délaloko
1: nako
0: waaw nako
1: fukki yoon
0: délol la garab délol la sa xarit
1: jërëjëf imam lo castor mbokki mako ngeen bëkko gis wala ngeen bëgg digënté ak mom mi ngi dëkke ci diwanu castor ci onsan castor bi rek bo diké ba fofu man nga woté ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 77 479 54 54 señ bi loolu nga wax bokku na ci lima la doon waaja laaj ndax comme señ bi mom leg mom mi ngi amérique mi ngi feneen ak feneen tukki mba fim tol ni mom may dana may wa sénégal ba fi ci kanam rek
0: non bougé wu man ma ngi sénégal tok fi demaguma fenn dama doon xaar touti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi tok inshallah taala
1: d'accord inshallah ma sha allah jërëjëf señ bi ci nim ko yaatalé ci walum ndoxum city waye señ bi ndoxum city nima ko xassank ne moy tawat yi nga xam ci ne xeyna leg nga dégg sax ñu ne moy nday tawat yi dama xamul ndax lool señ bi dana ci d'accord am diit
0: ndoxum city moy nday moy mami tawat yi ndax lepp luy nit di am tawat ndoxum city bobu mo ci jitu parce que man nako yé dana yé lu nek ci nit ndoxum city fièvre la bo xamni ñun fi lañ ko fekk motax mag ñi tok tudde won ko topum city bu ñëk nak ñom buñ ko daan faj ñing koy faj liñ tudde digeuru méré digeuru méré bobu comme amul tom barétul amna benen garab bo xam mi ngi sax ci benen dëkk bo xamni di tax sauvage bi fa la am mom fa lañ koy faj insha allah taala
1: ma sha allah serigne lo serigne bi li tax ma doon laaj lolu moy da ngay damay dégg leg ci ñaan kat yi fuñ tudde ndoxum city tek ci li nga xamni moy hémorroïde kon dañuy daldi mëna dugg ci bu baax hemorrhoid nga bo ñu doon wax lan moy hemorrhoid ak ñaata façon ñoo am ndax légui man daana dégg hemorrhoid bu neub ak bu fe ñaar waye légui dégg na sax ben

0: ñuy wax naan ñetti hémorroïde ak yooyu noonu te yooyu daf ñuy jaaxal ñun.
1: Non xam nga hémorroïde moom nit ñi dañuy wax rek tubaab moom day jékki-jékki rek ni la c'est la colopathie fonctionnelle. Mun la am nga hémorroïde interne wala hémorroïde externe. Léegi internet bi internet bi wala boo gisee nit ni la dafa am hémorroïde interne mooy biiram ci biir bi day toog ñaari fan du dem toilette ba ñett ba ñeent ba juróom biir bi day ëf biir bi day jooy biir bi day tànk du mën a dem toilette li muy lekk day mel ni du rees. Léegi nag loolu nit mën na am beneen feebar mu teg ko hémorroïde te du nekk hémorroïde. Parce que dañuy bëgg nit bu demee ba am yenn âge yi muy am la sciatique fu mu toll à part de 70 ans di lekk loo xam par semaine sax dina xaw rataxal biiram wala mu xaw ko dawal. Léegi nag phénomène bi am nii mooy nit du wér nit bu bëggul bëy ku bëgg a wér man loolu maa leen ko wax. Ku bëgg a wér del jonkan donte sa kër amul douce jonkan del jonkan 10 minutes par jour boo deful marche jonkanal 10 minutes par jour yàlla mën naa def doo am hémorroïde doo am arthrose doo am benn feebar boo xam da lay sonal. Mais ñun ci Sénégal fii wala ci Afrique bu ñu xoolee en 1982 16 anglaises yi douce yi am nii amul woon. Feebaru hémorroïde amul woon. Jàngoro kajor lañ ko doon wax boo gisee ko am balan koo amaat day balan ko gisaat day yàgg. Léegi nag douce bi ñuy yàgg di ci toog di nalu di wiñaaru ba son te dara du génn loolu ngay forcé wala jigéen di am doom forcé boobu muy forcé moo tax biir hémorroïde bi loolu mel ni ginnaawu fas di génn. Mais Ibrahima maa ngi wat ci alxuraan képp koo xam da nga am hémorroïde externe bu génn wala bu dugg hémorroïde bu génn surtout may naa la boo amee ñetti fan li ma lay jox boo ko ci tegee billahi wallahi wa taalaay barke sayidina Mohamed boo ko ci tegee tàqaliko moom dama ko war ci alxuraan dama am loo xam képp ko am hémorroïde bu génn boo ko jëlee diw ko ci boo ko ci diwee balaa ñetti fan yee mat nga teqaliko hémorroïde bi waaw loolu am nañ ci lu nekk xam nañ ko xam nañ li koy joxe xam nañ li koy indi. Li mu gën a bañ nag mooy lekk ceebu ngoon ak wooñ. Sénégal yi dañoo bëgg ceeb ak xooñ mais kuy añ normalement ceeb waroon nga am benn banane di ko ci lekkaale ba addina tukki doo am hémorroïde. Voilà hémorroïde nag dafa bari ay lu muy def nit parce que day metti sa tànk yi day metti sa biir bi day metti sa ndigili day metti sa dóo bi day tàngal sa yaram bi dalay tayalloo day soofloo sa adduna day delloo awru góor ba mu tuuti li ñuy wax tuguñ hémorroïde da koy def nit. Tuguñ boobu nag am na sax garab bu koy dindi ba mu ne bu xeer beneen garab a ngi ci àll bi bu ñu wax seen sa mbaxana képp ku ko xam am na lu muy àndal boo ko ci diwee yàlla mën naa def dina sa awro bi dina génn ba fu mu bëgg a yem. Waxoon nañ ni diw day faj awro góor ba mu génn mën ko du dëgg awro góor nit awraam bu duggee ba dugg am na lu koy génn mais li koy génn ay aaya alxuraan la. Am na benn saar am benn aaya alxuraan boo xam aaya ba aaya képp ku ko xam boo ko bindee saafara naan ko donte cër bu duggoon ci yow yàlla dina ko génne
0: yàlla dina ko génne
1: insha allah.
0: Képp ku bëgg a xam aaya boobu le ak secret yi nga xam ne moo ca làmb ci ginnaawam mën ngaa jokkoo ak Serigne Lo Imam Lo Castor wala nga ñëw sax seet si Imam Lo Castor la ñuy wax. Numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Sëñ bi jégg naa la ñaari yoon sa biir wax ci hémorroïde li muy waral ci wàllu ngóora waaye tamit ndoxum siti itam ni nga ko jiitee li muy waral ci wàllu ngóora boobu nag day mel ne sëñ bi mooy daj dëpp gi moom muy wàllu ngóora.
1: Waaw góor du tële góor ak foo mën a nekk ak koo mën a doon fekk cër baa ngi fi nii yow doo tële. Li tax doo tële mooy góor bu fekkee ay donjam mi ngi ci suuf ñaar yaa ngi fi ak lu la mën a jot ci ngóor ak foo ko mën a feebare man su ma la gisee balaa 72 heures lu la dañoon di nga ko dindi. Garab gi ma lay jox benn yoon rek nga koy jël toogaat 10 jours jëlaat ko te boo ko jëlee boo tanee dootu jar nga ko jël. Li tax ma wax la nag ni la góor du tële dafa am ci rabu àll yi ay rabu àll yoo xam ne ñi nga xam dañuy ne ci géej gi dinañ ko xam. Am na ci jësit am na ci mbonaal yooyu am na luñ ciy def di ko lekk bu ko nit lekkee ba addina sukki dootu tele. Am na ay turu yàlla am ay aay alxuraan yoo xam ne ku mu mën a doon boo ko jëlee insha allahu taala sa ngóora moom kenn dootu ko wax doo tele. Am na benn turu yàlla bu ñuy wax yaa maxluul nitu yàlla bu mag moo ko yoroon amna ay dom lu upp juroom ben fuk musul nan garab amna ci ay alquran yi yo ay yo xamni tay ji bo jele ben moxla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko benen maske lonko muy ñetti alam tara yu bokul nga bindat ko ben bu goor bu jigen bu ngoni gana nga boole ko ak ñambi togg ko lu nekkon ci say yaram ci affaire ngoora dañna amna garab go xamni garab la mom fu meuna aw ak lu meuna am day sax ta bu sax du sax mom kesse dafa gëna ay ci ngoora amna lo xamni man amna ko mang koy jëlé ben pays bu tuddu Kurdistan képp ko xamni fexé nga ba tek sa baram lepp lo massa am ngoro bu dello ngoro bu gatt ngoro bu dul jog ngoro bo xép ngoro bu ndox mi dul genn ndoro bo xam ndox bi day genn wala muy tang wala ngoro bo xam ndox bi day genn mais li dé dafa bari ci wala tiani insha Allah taala lolou malay jox nonu boko jëlé insha Allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam goor en tant que goor ci ciiram man na baña télé ligéy bu dis mokoy def stress mokoy def ñak yenn moyen yi mokoy def yenn ñi nga xam dañ dan masturber wu di masturber seen bop bu ñuy mag dañuy télé ñi sey lu bari dañuy gaawu télé ndax bo xolé téré bi mag ñepp dakk nañ sey bu bari lool nak budé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wéraat pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magge talé ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sey ak sa soxna di taxaw do magge talé katan képp ko xamné da ngay sey en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 képp ko xam da ngay sey ak or moy seyam fim wara nek ci neegi ak niko yalla diglé ci sutura mom mo gën mais ñi nga xamné dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magge tal ngoru dañuy télé benen bi ci ses rab da koy def jinné da koy def amna ko xamné dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alcorane yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal insha Allah taala boko defé dina dañ
0: señ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mo télé lu béré béré ndax télé ak néw katan benn la
1: néw katan ak télé bokul télé moy ko xamni mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yoom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaar at ragal sen fidi di dem bu meunantu ñoo yor jagar wala sen awru jogatul ñoñu lay seen ñi nga xam sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wer wala at duñ ko laal duñ ko jigen ñoñu lay seen ki nga xam dafa tele mom ma ngay jiem mais jiem na mais affaire bu doxul dina jiem mais affaire bu doxul koku likoy fajj soorul mom mo ngi sé dama ko wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu dañ insha Allah taala
0: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy limana niou carton nga xam dañuy gaawa ag
1: waaw moy lima la wax ñi nga xam dañuy gaawa ag dafa am likoy def liñu tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def
0: xel
1: da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xey suba saga la ne la ngon dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek goor man nga tok sax ñak dépense ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek goor lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane kasu ataay mu daj
0: kasu ataay
1: ben kasu ataay mais bu len nangu ñu jox len garab ci bitel
0: garab ci bitel lolu gis na yang ci insister señ bi ma ngi ci ñew légui imam lo castor 77 numéro de téléphone yi ngeen ko mëna jotté imam lo castor nekk ci osan wu castor bi muy 77 479 54 54 77 479 54 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi ndax limi fajé wala nimi ñaané ci walu gogo ay traitement lay doon wala
1: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fièvre toll rek té lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li dula fajj légui yaang may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ay allergie mo koy gëna joxé liko gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre pulmonaire buñ fajul bu baax la wala ñu yag di sekkat diko démalé wala sot mu yag wala seen bop du toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di teud ci moqué di wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoy nak dafa am garab asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat tepp kuko amé bu lek di wutir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf tepp ko xam dang ko amé bu lek bisab bu beugëj moy osey bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asthme fat bi yoy day yomb mu koy yé mu koy réveiller benen asthme bi nga xam asthme simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lol tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mo koy dindi ci sa deun ba doto koy mais kep ko asthme sonal ma ngi lay ñaan ak fo meuna nek fumu bo diké ma jox lu ko dindi ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barke cheikhul khadim waxaat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañ wax les arthroses arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale di hernie discale bob ginaawam lay japp yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelli bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xet yoy yépp lu ci nit mëna am ci walu sidit amna benn ay alcorane ak lu muy andal lo xam dang koy naan ak lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko defé dina dañ bép jigen comme li ma laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg ëmb jigen bép jigen bo xam yaangi gis ngant jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahima bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga ëmb ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myome la lo meuna am ci sa bir da bokku ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geewuma ni yalla bindé nit ki batu ulaman zakiya bobu rek ci sortu maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw diga amnañ xalat ni ci xalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam mus ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina am insha allah
0: señ bi amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nan danañ am bu yaqway amna ño xam ci meuna ño nek fukki at wala lu ko upp ta duñu
1: di rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak jinne dañu mëna tiyé nit wala muy ëmbu lu bari muy dañ wala mu ëmbu bu déwé ba am yaakar ëmbu bi tour wala du mësa ëmbu rab da koy def boma gissé dama lay wax li ngay saraxé pour nga ëmbu buma jéko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxona sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga wax sa xéet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllëgé motax yalla diglé istikhar mais kep kuñ ko defal lepp lo ma sa japp wala ko ma sa xam ding ko xéet parce que dinañ la wax lo xam do ko ma sa dégg
0: señ bëgg na nga rasidé ñi dégg itam ci genn wét bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngeen man ko jot ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Señ fi ma bëgg nga rassuré fi ñi déglu mooy xam nañu am nañoo xam ne xëy na yàgg nañ laa déglu xam nañu Serigne Lo moom ñëpp la fi nekkal waaye damay bañ ñu dégg comme li nga wax fi nga bokk ci fi nga amee kay it muy France wala dégg ma naan sëñ bi ndax yaa ngi toog Sénégal ak yooyu ñu jàpp ne ah sëñ bi daal kon day mel ne sama poste bu diisul rek waruma faa def.
1: Non du poste bu diisul xam nga yàlla moom ma waxoon Serigne Touba ci boppam moko joxone secret wax ko ni ko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango dupp yep non lay mel xam nga nit du mayelum amul man ci xaliss awmu ci luma sonal ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox
0: deug
1: la motax képp ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidina muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am danañ ko def ngir jëm yalla ak yonent bi ndax danañ wër suñu bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam duñu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomba am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que pikir yiñ leen di pikir africain moy tax seen doomi buñu juddo duñu wax ci carton yalla am nañ lu koy dindi ci alquran am nañ lu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
0: lé nga gis ñu yéxa wax lo
1: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci ci bi leen seen yaay ëmbé ci niñ leen di faje mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñ gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bu mel lu magget kenn ki judd nga gis xalé bi ufu ba melni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mu ni mais du wax du dégg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay dégg wala du mëna wax ci carton yalla lolou tam amnañ lu koy dindi bam set
0: inshallah
1: ci cholesterol dafa sonal nit ñi dé ñi xey di def AVC ñep cholesterol mo leen sonal cholesterol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoot ko diko bay muy fanan buñ xeyé ñukoy naan lolou dafa bax buñ ko amul
0: surtout lek te digi duñ def espoir
1: képp ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko naan lolou tam day dindi cholesterol bu féké mëno am lolou lepp jël doomu soblé soblé bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko naan lolou day dindi cholesterol mais cholesterol bu bon bi mo tax AVC yi bari
0: AVC
1: waaw amna ño xamni nak dañ la wax ci affaire mauvaise haleine mu sonal leen lolou dañ yaakar dañ leena liggéey wala dañ leen def dara rab da koy def
0: mauvaise haleine
1: rab day def mauvaise haleine jinné day def mauvaise haleine ndax bo gisé mag ñi di ay ngay tour sa kër ndox bu tang man nga ko tour ci doomu jambour bo yegul
0: doomu jambour
1: waaw bo yegul motax ngay jek jek gis kër yi di tak wala nga nek sa kër commencé ko doko mëna agalé légui nak ci biir téré bi bo bindon ma yaftahi la rinas min rahmatin fala mumsak la mumsak amna lu mi andal kër gi ngay commencé tabax bok fa défé faw mu nek étage amna lo xamni tamit ay tektal la ci ñi nga xamni dañuy am kër ki mënu ñu fa dëkk am ño xamni dañuy am kër manam nit di len amel ay borte duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war tama la koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tuddu wax bob
0: kenn dootu ko tuddu
1: waaw wax boy bañ ñu tuddu ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamni boko défé wax joju kenn dooku tuddu inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi halaha almaut bob wal hayata way li yabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len dengen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw yi lañuy top ba déñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon bo ñu laajé dinañ la wax donté amuñu garap dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
0: lool la bëggoon na terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni ci né bo togon 2 heures de temps do mëna lim yépp té sëriñ do imam do mom ni mako waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna dañu ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneen ni tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu way képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yow même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tawat joji itam jokkol ak sëriñ do rek comme nim ko waxé légui ni inshallah dara la ci andil ay tektal yu leer ngir joko ak mom nak wala ngir gis sëriñ do imam lo man nga ñëw fi ci diwanu castor ci osan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
1: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wërseuk nit bu bëggee wërseuk
0: waaw loolu mom danañ ci wërseuk ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xamna da nga dana am yoy ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
1: képp ko xam da nga bëgg wërseuk bu la jaaxal ci walu alal xam nañ benn baat inna allaha wa razahu suhwatil matin am nañ ci secret bo xamni kep kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé kep ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aro ba paré xam nga loy aro man bayré bima yor comme pono bo talay mel manam pono boko talé ni saxar ci joggi non ngay yëkëti ko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di déglo wala numuy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbax yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre yi xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ces anglais yi yiñuy dem nañ ko bayyi di yëngal seen yaram yi yalla moko diglé
0: inshallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ko dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fayé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ci ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
1: conseil mo upp solo fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess xam nga tay ji bo xolé ñu né la ah amna day lu fi xewon waye bimu fi xewé mom corona bi day amna ñum dalul ndax ñun jambat nañ ko ci réew yi ñek jambat nañ ko Dakar jambat nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tamba ak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko waw ndax lu ci nek amna lu koy waral ci alimentation motax kep ku dul tagat séram séram lay tagat waw ñi ngi balu ñepp ak
0: jërëjëf
1: di jéggulu ñepp di ñaan yalla yalla bu mu nek suñu bu dajé
0: amin ya rabbi
1: barke cheikhul khadim
0: amin jërëjëfati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi nima ko waxé won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yëm moy alquran ji waye tamit mokal gi nga xamni ci ni itam fa tabarakallah rañé nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokk yi ñu ngi andon ak imam lo castor di yeungu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg ngeen ko fi ak yi ngeen degul yep kep ko xamni sin rek bëgg nga joko ak mom wala ngir yaangi yek lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggey ci sa kër ci loy dor mo xam muy kër goy tabax ni ngi ko waxe ak lu maddi don rek man nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu osan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 kon mbokk yi mi ngok jërë ngeen jëf ñu jox leen dig dajé benen jotaay inshallah